Kémet hogy brendek kon na tuja na hie tauien kojak bojiš bukaru baren ko pra baren ko berhania sali hazi da diri ko se milion sori ji meha kanun a pešina sala da hazi bistu šoran ve ku vegeria ya devra khaye ko yake ji bu yerin wan ji jnu ava kirna ka walato wan da ji nishan da am ji bang le ko hukumata u shirkatin ko kash peydan dikel ko pisht giraya da ya ya bedin hawaldane ve gari kirda karo shinji edaran ko da bar ya jir kariya ka khazmat ko zariyen Ben geheim.